sakna nangani gaman agan thalateo naniko watatkin sni kolachio bollywood melody program o dingthanang chang hindi film ni gitrangko knasos ka gin trang cheto delin ko watska ga pa hindi ko borang chet chibunga au english ko borang ko jol jol chet kolachio shilong ani ko watska ga pa salgru salaram ajuk ni english ko borang ko ba knasuna man gin chet sopriyo phrungnam chira program angska gin chet sopribunga o Indi Marak Jian Sundarian Secondary School of Rangpa Chatro Ngachum Uni Poidu Mgani Kok Naswan Maksana Witterson Momani Rangpa Chasungatal Ngi Trangkobak Nasugin Prongni Skubajio Delun Kawat Skagpa Hindi Khoborangko Jol Jol Skuminit Ponga O English Khoborangkobak Nasugin Skuminit Skungo Western Music Program Na Dongaman Sumayo Dal Prongona Simang Gloria Estefan Aro Best of Blue Yamangni rangpa English ki trangko khna sugin school kolachio delun ko watska gapa vivid bharati program ko khna sugin jol jol chkungma jo hindi ko borang aro chkung minit punga au English ko borang ko ba khna sugin chkungma jini minit chkungo chan chan panle sangma aro le ban momani rangpa chasunga talne ki trangko khna sugin chkung kolachio ban asimang delun ko watska gapa vivid bharati program ko jol jol chi sabaju hindi ko borang aro chi sa minit punga au english ko borang ko khna sugin chi sa minit chkungo evarot marak aro rakhan sangmani rangpa chasunga talne ki trangko watat gen chi sa kolachio mechigrangni programo skanga pawana simang angni khatcha ye program ko khna suwan baksana bronchitis ya sabisi aro uko sanabanani gman dr brenali kemarakni agan thalato nani ko khna sogen jol jol iris ingtiwa tre aro tanori samani rangpa gitrang ko ba khna sogen chigni bajyo hindi ko borang ko khna sogen jehon chinga delin ko watat gen chigni minute chkungo Disaster Management Program o Khari rangni dungthang ongani gaman Pipson CH marakni aganthala teo nani ko knaswan maksana Brownie ni marakni rangpa sasungatal ni trang ko knasugin Chigni kolachio ni gani bajio na Delhi ni ko watska gapa vivid bharati program ko knasugin Jeo na simang chigni kolachio SMS ke bahane VBS ke tarane Chigni sotmunga bunga o jaroka Sa bajio hit super hit aro sa kolachio ni gni bajio na mancha hai git ko khna sugen gni bajio ni gni chibunga ona english ko borang aro gni chibunga oni gni kolachio na hindi ko borang ko khna soska gen plain asimang gni kolachio ni atamni gatham bajio na vivid bharati program ko khna sugen gatham bajio ni gatham ni chibunga ona hindi ko borang ko bon kame atamni gataminit bunga oni gataminit chkungona english ko borang ko knal suna man gen yerangan dal skanga pa transmiss ni dang thanang chang program rang bon kame da o dala chamba gni ga pa transmiss ni program rang ko ba yat swenga atamni program ko ba chinga phangna ba ching rawa ga tan atamni bunga minit so bunga do ko ni aba chinga thaye jol jol dok minit bunga au achu ko borang ko shilong ani ko watat gen Dok chibunga o basan maraka ro ni dolni nukabanarang matela ni gitrangko knasugin. Dok kolachio Lord Hastings sangma. Chiko maraka ro singran marak ni rangkapat sa sungatal ni gitrangko knasugin. Walni sni bajio deng tanang chang hindi film ni gitrangko knasuskagin. Sni kolachio delun kawat skagapa vivid bharati program ko. Jol jol chet bajio hindi ko borang aro chet minit bunga o English ko borang ko ba knasugin. Chet minit chkungo. Western Instrumental Music Program Wangskagin, Chet Chibunga O. Dalo Parlamento Tumme Chan Cheni Koburang Kokna Sugin, Jekon Tsunga Delu Nikawatat Gin. Upson Stay Sonikon Asimang Chet Kolachio Sports Scan Program Ko. Chet Sopribunga O Hindi Koburang. Scuba Jew English Koburang. Scu Chibunga O Spotlight Program. Scu Kolachio Vivid Bharati. Bon Kame. Walni Tskung Bajioni Chisa Bajiona. Dalo Rajya Sabha aro Lok Sabha o tumme chanchaniyo plak skani rangko recording kaani rang kai watat skani ko khna suna man gen yerangan dal skang pa rogni gpa transmiss no khna sogni gpa dang thanang chang program rang yan agashwani chira sumai da oprungni dok minute chibunga batanga ha Aganat kaman gata Yesu mayo na simang walastin sangma aro ni dolni nukabana kasroker matyalani gitrang ko prung ni do kolatsyo na kinaso naman gin. Wa gitrang unginga, ringgin hallelujah, onbo nang katsong ko.

0: Nasimang model marak ni ranggapat sa sungatal ng gitrang ko kina suwa ha. Sumoy na oprong ni sni minit kolgar ko nga ha ariya sumoy at nga nasimang na manggapan program ko rabas kay nga. Jayon, kana ang awan ni ko champeng na magkaroon rang na sumsak na nanganigaman agan talate o naniko kina sunaman gin.
1: Mandio mengbunga wiani jatrang genang, warangara, neki wiani, knai wiani, dangtape wiani, chae wiani. Ia rangoniko neki wiani kon, ba mekron rangonikon anteng bangbate wianiko makna ama. Ia wiani rangko ongepa organ rangara, natel mekron gengteng, sri aro bigel rang oa. Ia rangoni mekron rangan, skanggepa develop ba ongba chinga. Wan dake ba nekani ko on gepa jadul rangan bangbate thanang ni jadul lo genang. Bisa achia haon mekron nekani ko on na aro uan siyao na ba baina nang achim. Endiban dake ong rong gija aro ya gamchat pegepa uyaniera gemata ni ko matna. Endake rasong griani rangko maikai champeng na mangen ancheng niang skana. Bisa ni maani sa tepo donge talro robaing metengon. Mekron rangko sumsakna abacengna nanga. Ansenggepa makgepa, ansenggepa bisa rangko ngata. Anu genanggepa makgepa cuunga geta antangna aru bisana plak PNA nanggepa caani rangko cakna nanga. Vitamin A genanggepa caani rangko mekrona nangcongmeta warangko doci biremet, remetgepa biterang jedake modipol mena tegacu mena akaru kerot bit aru tangsegepa mesurang. Metam sabisi rangko anu genanggepa mecek maknode, warang ni aksel bisaba ong siatako makna am.

Yan Akashwani tira sumai da pro news ni kulachi waha aganat kaman gata ye sumai wana simang Bollywood melody programo dungtanang tang hindi film ni gitrangko pro ni chat ba junak na sos kana man gin skang pao a villain film ni git ko kanang ching naman gin wan Mustafa Jahiri ni rangapa git ong inga zarurat

0: Nasimang prungnam chura program ko kuna suaha. Somoy da prungni chiat minute sopri bunga matangaha. Aria somoyo nasimang. Chasungatal ni gitrang ko kuna na skang. Skang pa. Indi Marak Jan Sodarian Secondary School Oporangapa Chatrung Atsamuni Poido Maniko Kunang Chinamangin.
1: Pangibimko ini di Marak Manga, a Sodarian Secondary School Lo, Class 9 Oporanga. Angi the Oporito Manga Singapani title era, Chadambena Kupatiani. Nambata Gamchata Chadambin Sal, Plakon Dakna Samoy Namuting Sal, Daka Samoyo Parakbo Nangunko. Plakpanike ui china nang kamko. Rakibo nang changa sapa uya matsianiko. Mesokbo chadam base karang na nang uyaniko. Nang bimung mungsingasan ukjawa. Nang siang ahoba. Wa kamrang gamajawa. Namako dakna nanga chadam beyon. Nama kamko kaani ukwa ya sumoyon. Unigaman dambi mutungon uina kamtanko. Tongdukija tariang bo mande ukna tanko. Chadam ben salrango tkelani dongjao de. Skumgenj amano sumoy batahau de. Sal dongkwingo nama onan pile. Rangstani tipkuja on asak na namma ko daktale.
0: Nasimang indi Marak Jan Sodarian School of Orangapa Chatriong Atsumuni Puidu Mwani ko kena suaha. Jol da o Witterson Marak Mwani Rangapa sa sungatan ni gitrang ko prungni skuba juna kena ang skanaman gin wa gitrang unginga. Kena ha nak ni sentia ko reangon salsa o aro chungchachet askira.

0: na simang chasung dali ki trang kho ga matani sumayo everet marak arobun kamera kam sang manir ga pagi trang kho khna sona mana ha sumai da o chi sa bazimi khola chi wa ya sumai da pakona simang women's bar meets ground ni program kho khna s khana mana ngin meets ground ni program kho na simang skang pa suruma di sang mani ang ni khata kho khna ching na
1: Suruma di sangma manga, anga dakop gri diringa gri gitmo dongenga, anga sorkarini kam kokai chapenga nide ongja, diba chonde gaba chado kanko daki chapenga, ya chado kanko dakanichi anga angi si gaba ko dakchak painga, ya chado kano anga bangwea tanka ko matna nide ongja, diba bangija tanka ka paisarang ko matningo ba, ya tanka paisarang chi angi noktanko chalenga, aru angi dedrang ko porait painga, ya chado kano chunga. Banga chani rango thare ne ungja ramram chani ko thari painga donat khurma singera puri tochi omelette aro mineral nakam bachi yeranga nonga ya chado kon ko dakani chi ning de nga dakopa bulni jakni khamong beo ba ben bi mang an chi dongwa de mukhang chi ba dakki changna khushi ong beya mithela
0: nasimang suruma di sangmani angni khata ko knasuna matanga ha da ajol jol Bronchitis sabisi ramai dakba sabisi yung achim, aroya sabisi rango maikai sana banani ko daknagta ng achim, yarang nigaman Dr. Brenna Lee Kesangmani katnagya kanani ko knaso na manangin.
2: Bronchitis sani maikai yung ba, aro uko champingani aro sanani cholrang. Bronchitis yan ang chingni rang stani kasopo na dakanggapa, ramani bakit sa unga. Jen salo ia bako infection oa ukon bronchitis ni mga. Plaknas kang, hai anching, ia bronchasara maike anching ni rang stani rama o bako ra achim. Uko ontisa vi ra ching na. Trichia ba balwa rama, chakra aro chakasi bronchas take swala ko matna. Chakra ni bronchas uan gigitam take swala ko mataya, aro kosak, kama, aro jangchini kasopona dakanga. Wandaki, chakasini bronchas ba, pekni daki swalako matna, aro chakasini kapma, aro kosakni kasopona takanga. Unikoa, bolni bipekrang, jekai chonchon gipa chiksirangona swalako matna, wandaki apsan, chonchon gipa bronchiol rangona, anchingni chakra aro chakasi kasoprango swalako matna. Ia anchingni rangstani bako, Infection o anihon, bronchitis ne mga. Chang ni chang, sagapa mande, belsio, yasani ko mantay teode. Ukon, chronic bronchitis ne mga. Yasani ko, chonchon gapa joongrang, ba bacteria. Jeko na chang, mikronari chi niknaman jachim. Indiba microscopo ni genchimode, niknaman genchim. Jekai, pneumococcus, Micrococcus catarrhalis, Streptococcus, Staphylococcus, ba influenza bacillus chi ungatako matna. Soruk rang ni ademurang, town ba city rango, factory rang ni namgi jagapa balwa, bawal kurang. Bol ratani, benekman genchirang, mi suani karkana rango, kam kagapa manderang. Salantio, moile rangko rang sa chapani chi, ia saniko, matna alchua batta. Una griba, anting bang batan, mia ba mitsik bong china, takmaku, beri, ba sigaret, ndak kepa nam gija kepa rengani rangko cakala. Ia rangan, bronchitis saniko ngatani mungsung kepa chol rango nga. Sigaret, beri, ba takmaku ko cakal jrengode, anting ni balwa rama bronchaso dong kepa

0: Ko jarek na mekangci joton kaangna.
1: Nasimang Dr. Brenneley Kesangmani bronchitis sabisira maidakwa sabisiyong achim aro ya yarangko maikai sana banani ko dakki namat nagtamat na chim yarani gaman katdaki yaganani ko knaso namat na ha da ozoldul nasimang na iris inti wa traini rungpa gitrangko gamatang ya gitrang ang apa agana aro atamsal napangahon ya gitko knaso namat nangin.

Nasimang Iris in Tiwa training rung kabagi drunk ho kna solomat nga ha da o tanori sang man rung kabagi drunk ho ka matang skenya gitrang wa ching cheta askira aro mangpan gitu ha ama nakna ang khasa ya gitrang ko knas khana matangin.

Nasimang mi itskroni program ni bako bon kame tanuri sang manir kapa gitrang hukna sunamat na ha ya gitrang baksana atsik program na dun sumun sumairang bayan bot na ha tawzuzun nasimang chigini pa jiwa hon deli ni ko watatskain kapa hindi ko buho kna sunamat nangin yana kasvani tura.

0: 닥나가타는겐 야 아가나니 랑코 야눈 마트로타 플라콘 마텔라
1: Nasimang pipon si H. Marakni weather hazard ni man hatiki akanan ko knaso naman nang hata o jol-jol na simang na bro ni Marakni gapa gitrang ko kamatangya gitrang wa katachide tuna amja sagal kon jrobat kinchim aro khasa kon wija chim ya gitrang ko knaso naman angin.

chikomarak ngaba kitrangho na simang khna swaha dawsing ran marak ni kitrangho na simang na watatinga gitrangara miza walba nakpa ajumang kha san chame kho aro nokon jamon dungja jok salsa ba na ade

Tokyo House programo katalga pa hindi film ani ki tangko na simang khna soha da us ni khola chi ba jio delhi ni wadat ke pa vivid bharati ko khnang khana mangen jo jo chet pa jio hindi ko porang aro chet puma pa jio english ko porang ko khna sona mangen yan akashwani thura